0: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro. Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
2: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
3: Hindi ako lasing.
2: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
3: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
2: Hindi.
3: Eh, ikaw ang lasing.
2: Ah eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Yehey! Pare, mayaman na tayo.
4: Oo nga, pare. Pare, sige nga. Bilangin mo nga.
3: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
4: Oh, sige pare, oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
3: Ah eh, yun lang.
5: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Sa mat.
2: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang.

0: niyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Mare, kailan birthday mo?
2: August 30, Mare.
1: Anong taon?
2: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? Siya nga lang, paklang po.
1: Ae, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 12 o'clock.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs Parade.

0: natin yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
0: Yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Maria Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mare! Ibig mong sabihin, Mare, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mare. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tops Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tops!
1: Sana ang relasyon natin parang Wi-Fi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Yehey, pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Babang, late ka na naman.
1: Late po kasi reloko, ma'am.
0: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo.
1: Opo.
0: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
0: Yun lang.

0: these beautiful things that I've got.
1: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
2: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
3: Mamaya, Nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
2: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
3: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
2: yun lang.
4: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
5: TAPS Radio, real radio.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo nay, akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: TPS TAPS Radio.
1: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate! Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka! Yun lang!

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Utusan. Ang kapal mo.
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
3: Umayos ka na eh. Huwag ganyan.
1: Yun lang.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Pare, alam mo,
2: ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
1: Oh, talaga? Very good, pare. Ano bang tanong sa'yo?
2: Sinong walang assignment?
1: yun lang.
3: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Taps Radio.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba? Pampos, Stella.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TAPS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TAPS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: kaket ikatek met ugalik adi umumno.
1: Yo!
0: Wenta si kalaing biag ko tisudi daytoy puso ikarik yung kaingat ingana adi kanto paldangin. When agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo.

tuyo. Oh darling biag ko ited mot wen mo pagkasartat Mexico. Di mo panunutin, di magastota. Sa de Mexico, Pampanga.

Alas 6:21 ang ating oras, mga classmates. Kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio Real Radio! Kape muna! Kafe con leche! Kafe con leche! The show must go on! Dito sa Tops Radio, maski minsan malungkot!

Mas! Ang sakit ng ulo mo ay mga kamag-anak din. Boom! Magandang umaga, 6:25 ang ating oras sa Tops Radio at sa buong Pilipinas. Kamusta po kayo? Ano mang inyong pinagdadaanan, eh sabi nga po nila, hindi naman daw po dumarating ang pagsubok, hindi naman po binigay ang pagsubok na hindi natin kakayanin, kaya dapat kakayanin natin yan. Isipin natin na kakayanin natin, carry lang daw yan. Maganda umaga sa mga nakikinig ngayon at siyempre kailangan palakasan na radyo para magkaroon ng good vibe. Exercise lang muna! Basta ako nakapag-exercise na. Sex Bomb! Venus! Sa Tops Radio 107.1 and 107.9!

Alam nyo ba kung ano mga headline, mga pinag-uusapan ngayon sa telebisyon? Ang pinag-uusapan ngayon ay si Marcoleta daw. Sasampahan daw ng plunder. Talagang uubusin ang kanilang mga kalaban. Pinoy crew sa dalawang barko na inatake sa Strait of Hormuz. Ligtas daw. Uy, my God. At may bagyong Henry. Nagbabanta daw na mananalasa. Nako, ingat-ingat tayo. Si dating DPWH Secretary Bonoan, gagawin daw na state witness! Sabi ni Remulia, lusot na siya sa kaso. Basta siguro pangalanan niya yung mga ayaw! Sabi ng Department of Education, mandatory na daw ang inspection sa school bags. Oy! Pero pinag-aaralan muli. We. Anong oras mag-umpisa ang pila ng mandatory inspection ng bag? Kunyari, alas 7 ang datingan ng mga estudyante. Anong oras matatapos ang mandatory na inspection sa bags? Anong oras kaya matatapos? Baka naman alas 8:30 na, hindi pa nakapasok yung mga estudyante. Pag-aralan nyo mabuti ha, huwag nyo na naman kaagad isabatas. Huwag nyo agad isabatas kung medyo alanganin na naman. Baka imbes na nag-aaral na sila sa classroom, andyan pa rin sila sa daan, nakapila para sa mandatory inspection ng mga bag. Parang mas gusto ko yung gawin na lang nila na transparent yung mga bag ng mga estudyante. O, diba? Itatahi mo yung plastic bag. Maraming ganun eh, diba nga? Yung plastic bag, itatahi, parang ano lang yun eh, parang leather lang yun eh, pero plastic. Kung binalutan, tapos ilagay sa bag, kunyari may patalim, inilagay sa loob ng libro, isiningit sa loob ng libro. O diba nga, madali lang naman talaga itago kung meron ka naman talagang itatago. Effective din siguro yung metal detector. Lalong-lalo na yung metal detector na hindi yung parang ano ha, hindi yung parang pamalo. Yung metal detector na parang pintuan, parang hamba ng pintuan, ganoon. Ako ganoon ang balak kong bilhin eh, yung parang pumapasok sa pintuan, may scanner siya, may metal detector sa bawat corner, sa bawat side. Sa left side, sa right side, sa baba, sa gitna, sa bandang balikat, sa bandang ulo, ganyan. Pero yung mano-mano na inspection at titingnan ang bag kung may metal na dala pa, knife, ano pa ba, o itak, o kahit anong bladed na materials, o kahit anong baril. Baka naman wala na kayong ginawa kundi mag-mandatory bag inspection. O, ubos na naman ng oras. Ay! O, pag-aralan nyo muna mabuti. Huwag na naman ura-urada. Ano? Pahirap ng trabaho ng security guard, ano? Pag alimbawa, hindi niya nakita na mayroong nakasugbit. O, dili kaya'y nakatago. Paano yung mga talagang may balak gagawa ng karahasan? Inilagay sa baywang, inilagay sa, alam mo na,
Alam na alam nila itatago kung saan nila dapat itatago, di ba nga? Kaya alam nyo kung ano pinakamas effective na gawin para hindi magkakaroon ng ganyang mga problema? Alam nyo kung ano? Alam ko eh. Hindi nyo alam? Di nila alam. Ako alam ko. Alam mo? Ako ano? Ako alam ko. Ang katangi-tanging solusyon para sa ganyang mga problema ay simple lang. Disiplinahan ng anak. Yun na! Nasa tinuturo din sa anak nyo yan. Kung failure ka bilang tatay, bilang nanay, kung konsentidor ka, hindi mo na subaybayan ang anak mo. Yun lang!

Hey, 6:38 ang ating oras. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Kung may lakad kayo ngayon, ay maggala sa is 40 na oh. Kung may lakad kayo ngayon, kailangan nyo ng bilisan ng lakad. Naku! Ito pa, isa sa mga headline ngayon ha. Mandaluyong City, nagtala ng isang kaso ng monkeypox. Oy! Dapat ano yan? Baka pwedeng stay mo na sa bahay. Ito pa, Sandigan Bayan, inutos ang preventive suspension sa tatlong mataas na opisyal ng DPWH. Hanggang ganyan-ganyan lang naman yan. Preventive suspension, kaso, tapos gawin nilang state witness, wala na. Tapos, absuelto, ganyan. Wala daw ebidensya. Eh, ganun talaga eh. Pinoy tayo eh. Klase sa ilang lugar suspendido dahil sa masamang panahon. At dahil sa mga power interruption. Nako, yan ang mahirap din sa ganitong panahon na no. Lalo na yan pagpasok ng buwan ng July. Mas medyo mapapadalas yung tindi ng pag-uulan, lalong-lalo na sa hapon. Search and rescue operation para sa nawawalang hiker. Sa Mount Kalatungan, itinigil na. Uy, ano, suko na. Maganda rin maging ano, adventurous. Alam mo yung gusto mong umakyat sa bundok, ganyan, kung saan-saan ka nagpupunta, ganyan. Pero kailangan titingnan din natin kung anong mas matinding precautionary measure para magiging ligtas ang inyong mga lakad. Ganon! Huwag naman yung dun ka madadali. Kung alam mong medyo may wrist, may kakibat na wrist, eh baka wag na.

Doc Ray, magandang umaga. Nandyan daw sila sa Metro Manila. Good morning kay Doc Ray. Magandang umaga rin kay Ate Che. Magandang umaga kay Doc Joshua, kay Ate Kay, kay Ate Ava and Raya. Magandang morning. At syempre, magandang morning ang aking pagbati sa lahat po ng mga nasa palengke. Alam ko, nakikinig kayo lagi ng Tops Radio. At syempre, alam ko naman na maraming nag-aantabay tuwing umaga. Wala lang, good vibes lang. Magandang umaga din sa mga nasa kani-kanilang mga manubela. Yung mga nagta-travel ngayon, magandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat lamang po ha. Kailangan po naka-concentrate sa dadaanan. Hindi ho yung kung saan-saan kayo nakatingin. 6:42 ang ating oras, mga classmates! Sa mga headline na binabanggit natin, huwag na natin basahin! Lalong-lalo na yung mga about sa mga senador! Makapelo lang! Nakakawala ng mood! Tuloy na lang! Good vibes na lang, guys! Tutok lang sa Tops Radio!

0: Chiquita Bonita sa Tops Radio. Magandang umaga. Oras na po natin, 6:48. Kamusta po yung mga nasa Santiago City? Magandang umaga sa aming mga construction workers po dyan. Ana, adunal pasyon! Parpartakan nyo ba si Toy?
1: So Chiquita, are you going out with me tonight? Uh-huh. Yeah, you kind of fly, baby.
0: Ongoing ang aming construction dyan sa Tops Santiago. Karagdagang apat na classroom ang aming inihahabol para sa umpisa ng pasukan sa Agosto at samantala, meron din kaming additional classroom dyan sa Rojas Campus. At yung anim na additional classrooms naman sa Tops Ilagan, tapos na guys! Dito naman sa Tops Alicia, yung ilang classroom ba yon? Kasama mga opisina, nasa 12 classroom at opisina ang inihahabol namin para sa mga incoming grade 11 students. Para sa mga grade 11 at 2 section ng grade 12. Uy, maswerte kayo kung grade 12 kayo tapos yung section nyo napunta sa Sterling Campus. Oh. Saan ka pa ma-experience mo ang first class na classroom? Saan ka pa? Tapos, dito naman sa main campus, maraming mga classroom ang mababakante. O, dili kaya ay mas magiging maluwag-luwag na dahil nga mantakin mo yung mga estudyante papunta doon sa bagong campus natin. Di medyo ma-decongest tayo dito sa main campus. Lalong-lalo na next year, kasi next year magkakaroon na ng science section. Approved na po ng DepEd Region 2 ang ating science section, ang TAPS Science Curriculum. Oy, ano? May approval na po ng Department of Education, Regional Office, approved na po ng Regional Director ang ating TAPS Science Campus, TAPS Science Curriculum. Para sa mga matatalinong mga estudyante at gustong mag-focus sa science o mga ihanda ang sarili para sa mga science courses. Go kayo doon sa science curriculum. Ibang level naman 'yon. Parang ano lang, parang regsci ganyan, regional science, psi ganyan. Yung curriculum niya parang ganun yung pagkaka-tailored nung mga courses, mga subjects. May mga karagdagang mga kurikulo, may mga karagdagang mga programs, mga subjects para mas magagaling ang mga estudyante sa science. Yun o! Kahapon ay naglalagay na po si Mr. M ng mga CCTV cameras at ewan ko, malapit na yata siya matapos. Malapit na rin matapos yung ceiling na nilalagay sa bandang hallway. Tapos na rin ang aming CR. Naka-install na rin ang aming tubig. Ang ginagawa ko ngayon ay, ang pinagkakaabalahan ko ngayon ay pagmamando sa mga nagta-tiles, naglalagay ng tiles sa hallway at sa isa pang classroom. And then, yung aking obra maestra. Yung aking obra na water fountain dyan po sa harapan ng Sterling Building. Yun o. hindi yun dancing fountain ha. Hindi yun dancing fountain. Water fountain lang, ano ba? O pwede rin naman, ako na lang sasayaw.

0: Maski loading ang aking partner ay i-introduce ko pa rin. Yan.
1: Again, presenting the most loyal DJ, Mr. M on 107.1 Taps Radio.
0: Morning!
2: Yes, good morning. Your name?
0: Oh? Yung ganyang ngitian eh.
2: Oh?
0: Kailan din tayo kaya pupunta ng ano, mamamasyal ng Singapore o dili kaya Japan? Si Doc Ray, galing sila ng Singapore eh. Nag-tour sila sa Singapore eh.
2: Eh, sana all.
0: Oh, China all.
2: Mm.
0: Magkano ba budget niyan, ha? Dapat yata pag mag-travel ka ng ganyan eh, parang 6 months ahead, ganyan.
2: Para kwan, para
0: nakabook
2: free.
0: Nakabook ka na, ganyan.
2: Para medyo mababa yung kwan, ano, yung
0: ticket.
2: Ticket.
0: Ako, mas pinangarap ko ang Japan.
2: Japayuki.
0: Hosto. Mas pinangarap ko ang pupunta ng
2: Japan.
0: Mm.
2: Ako naman kuno ni Mekwan, Korea.
0: Japan at saka China sa akin.
2: Japan at China.
0: Mas
2: bakit?
0: Pinangarap ko ang Japan at saka China.
2: Bakit to, Nem?
0: Para makapag benchmark ulit sa mga classroom facilities nila sa Japan at saka sa China. Sa Singapore matindi din siyempre. Kaya lang parang mas gusto kong mag side trip ng China dahil may mga gusto kong bibilhin na parang takot akong kukunin dahil hindi ko nakikita in person. Yun sana makikita mo, no? Tapos doon mo bibilhin, ano?
2: Mm-hmm.
0: O tapos isaka mo ipapadala pag nabili mo na, ano?
2: Kung kunin mo yung contact number, no? O yung email.
0: Correct!
2: Kasi nga alam, mahirap mag-English-English no name.
0: Nang China?
2: Oo.
0: Hindi rin. Sanyas-sanyas lang, okay na. Mga sanyas-sanyas lang, okay na. This, how much, gano'n.
2: Pagka mamaya mahawak ka na, gano'n din ang salita mo nang to paglabas mo ng China. O, diba?
0: Sabi ni Doc Ray, kaya tayo hindi daw umuunlad sa Pilipinas. Number one yan, Crocodilus porosus. Dalawang uri ng buhaya sa Pilipinas. Yung isa dun, sobrang mas matakaw, sabi niya. Crocodilus porosus.
2: Doon pa lang sa term, alam mo na kung anong ibig sabihin.
0: Ang Pilipinas kasi maraming crocodile
2: farm.
0: Nagkalat din sa daan minsan. Boom! Minsan nahuli din Mr. M ng crocodile.
2: Crocodile? Paano? Ayo.
0: Hindi mo na naman gets agad.
2: Alam ko na.
0: Loading ka na naman. Pero siguro soon gusto kong mag-travel tayo ng Japan o dili kaya China.
2: After 100 years.
0: Mga hindi naman. Siguro mga 99, ganyan.
2: Kaya mo mahilig sa ganyan eh.
0: Malay mo, pag maumpisahan, di ba? Pag natikman talaga, tuloy-tuloyan na, di ba?
2: Ito pangalas.
0: Tinan mo si Kuya JM, panayang travel, saka si Kuya Jeff, di ba? Si Kuya Jeff, saka si Kuya JM, panayang travel. Ang dami kasing pera ng dalawa na yan. Oo, parang every month sila, dalawang country ang pinupuntahan. China all talaga, ganun kayaman.
2: Sa pangalan sa Pinas noon eh, mainit na ulo mo eh. How much more sa ibang bansa?
0: Mas maganda mag-travel sa ibang bansa. Uh-huh? Mas mura nga pumunta sa ibang bansa kaysa sa pumunta sa sa Koron.
2: Yan lang.
0: Diba nga? Pati sa El Nido, ang mahal nga rin pumunta sa El Nido eh. Ano ka ba? Kano ginasto natin nung pumunta tayo na El Nido, umabot ng 250,000.
2: Kulang pa. Parang nagkano, no?
0: Kulang pa yun. Oh, kaya ba minsan, Japan na lang. Kung gusto mo ng high-tech na may nature-nature, punta ka sa Japan. Pag gusto mo makita disiplina ng mga tao sa ibang bansa, punta ka sa Japan. Ganon. Kung gusto mo makakita ng bansa na halos kasing balasubas din natin, punta ka doon.
2: Oo. Yun lang.
0: Alas 8, alas 7, 8 ang ating oras, mga yes, classmates. Kamusta po yung mga anak nyo sa pang ilang week na ba ngayon? Pangatlong week na? Pangatlong week na ng pasukan sa paaralan. Sinasuggest ng ating mga DepEd officials na actually, yung isang mayor ba yun o governor, nagdeklara na bawal daw ang mga cellphone sa loob ng class ng compound. Bawal na daw ang cellphone sa loob ng compound. Oh, para hindi makabrowse ng nakita mo yung isang paskil sa social media
2: no, no,
0: na yung mga bata minumura nila yung English teacher
2: nakita ko rin yun noon eh.
0: Oh, yung sabi niya basta na minumura niya yung English teacher nila tapos parang pinagtatawanan nila na kung ano pinagsasabi nila against the ano sasabi nila Inglesera ganyan eh Inglesera nga English teacher nga eh dikad. Oh, tapos minumura nila, sabi niya, patay ka sa akin o anong tawag diyan? Sasabunutan daw, tanggalin daw ang buhok, ganyan. Ganun tayo ka ano,
2: ganun na ka wild ang mga bata ngayon.
0: Ganun na ka tindi ang problema natin sa disiplina sa mga kabataan. Hindi man lahat, pero marami talaga. Kaya
2: karamihan.
0: Kawawang kawawa yung mga teachers sa mga henerasyon na ito. Di bale mga teachers, marami din naman sa inyo katulad nyo. Mga teachers, mga henerasyon nyo din, di ba? Kagaya nyo din lang naman yung ibang mga kabataan ngayon. So it's a tie. You deal with the behavior of your own generation, parang. Pero naawa ko dun sa teacher na ginaganon nila. Grabe, no? Nilagay nila ang cellphone nila dun sa upuan. Tapos maya't maya kinakausap nila ang video. Sinasabi nila yung teacher natin sa English. Ganyan. Minumura nila. Ganyan, ganyan. Ewan ko sa inyo. My God! Ngayon sa mga panahon na to, hindi mo rin talaga alam kung ano ang gagawin mo. Katulad niyan, sabi ng Department of Education, kung pupwede daw ay maglagay ng walk-through scanner or metal detector. Yung parang
2: mandatory na talaga yan.
0: Yung parang hamba ng pintuan. Yung parang pintuan na ganyan, papasok ka, yung mga nasa gilid-gilid niya at saka nasa taas niya ay puro mga detector, puro mga sensor.
2: O yun sana ang kunin mo no name.
0: Yun nga in order ko.
2: Oh.
0: Mag-order ako ng lima.
2: Lima.
0: Medyo mahal kasi.
2: Magkano?
0: 92,000 ang isa.
2: 92,000.
0: Discounted na yun kasi lima ang in order ko.
2: Magkano pag isa lang?
0: 105.
2: Oh.
0: 105,000. Isang piraso.
2: Saan mo in order?
0: Sa ano? Sa Z-Tech. Ano yan?
2: Z-Tech.
0: Z-Tech.
2: Oh.
0: Meron silang ganun. 105,000 ang isa. Oh, pero kung medyo ano, lima kasi yung in order ko. Siguro darating next week.
2: Oh.
0: Isa ilagay ko sa senior high school, isa dito sa Maine, isa doon sa Sterling, isa sa Ilagan, isa sa Rojas, isa sa Santiago pero susunod na lang yung isa dito sa Maine. Kaya anim ang kailangan talaga natin.
2: Oh.
0: Pero alam mo yon, medyo ano yan, medyo magtatagal ng konti yung pila.
2: Magtagal talaga yan.
0: Kasi pagpasok mo doon sa detector na yon, sa metal detector na yon, pati bakal ng belt dinedetect niya yon. So bago siya dadaan doon, dapat tanggalin na niya lahat ng kanyang mga bagay-bagay na suot-suot na merong metal.
2: Oh, matagal yan.
0: Oh, di ba? Eh di mas matagal na naman yung ano, yung igaganon-ganon mo, yung parang paddle. Mm-hmm. Igaganon mo, mas matagal na naman yun. Tapos hindi yun reliable.
2: Mm-hmm.
0: O, kaya, mas maganda na yung ganon, parang pintuan, walkthrough ang tawag nila.
2: Dapat maraming tao dyan. Mga tatlo.
0: Dapat, ano. Pero,
2: may taga-kwan ng gamit.
0: Taga-tanggal ng gamit. Kung halimbawa, merong bag na may metal. Dati nyo nang tanggalin, ganon. Tapos ilagay nyo sa, alam mo yung parang pumapasok ka sa aeroplano. Airport. Ganyan.
2: Parang ganon.
0: Na parang lahat na lang ng metal ay ibababa. Gaganyanin. Tanggalin na relo. Ganyan.
2: Marami talaga yun, Onim.
0: Pasensyahan na. Yun ang ano ngayon eh.
2: Patakaran.
0: Yun na yung kailangan gawin ngayon eh. Para sa todo pag-iingat sa mga estudyante.
2: Kaya kuhaan yung mga estudyante natin ngayon. Dapat pumasok na maaga.
0: Pumasok na maaga. Tapos huwag na kayo mag-bit-bit ng kahit anong mga metal na pwede nyo.
2: Mga relo. Ganun.
0: Yung mga belt nyo dapat walang metal. Ganun. O may metal man, dati nyo nang tanggalin. Ganyan.
2: Meron pa rin metal yun, Onim.
0: Dapat nyo rin nang tanggalin bago kayo pumasok dun sa walkthrough na metal detector. Pero isa lang talaga, sabi ko na nga kanina, sinabi ko na ang isa talaga na pinakamagandang gagawin, mga magulang, disiplinahan ang inyong mga anak. You know she's a little bit dangerous. Yes, she is little bit dangerous, sabi ng kanta.
2: Dangerous na nga eh.
0: Dangerous. Si Kuya Marlon, sabi niya, gusto mo bang bumili ng ahas? Alagaan mo. Sorry naman, pero ayoko mag-alaga ng ahas.
2: Nasa kanya na. Nasa endangered zone species siya, mga ganyan.
0: Ayoko mag-alaga ng ahas. Gusto mo ba bang dadagdagan ko ang mga ahas sa paligid ko?
2: Oo. Oh. Patay tayo dyan.
0: Kuya Marlon, no? Alam ko may mga ahas sa paligid ko, eh dadagdagan ko pa ba? Yung si Marlon talaga, oh. Ayan, oh, pinapakita niya sa akin, oh, ahas, oh.
2: Mm.
0: Ayoko nga.
2: Kung ibon yan, Marlon, pwede.
0: Kung ibon yan, maski 75,000 yan, bibilhin ko.
2: Pero kung ahas, maski sino, ayaw siguro yan.
0: Yung ahas, alam mo ang ahas, maski anong amo mo, pampapaamo mo sa isang ahas talaga. Bigyan mo ng pagkain, bigay mo na lahat ng kailangan niya, ibigay mo na lahat ng luho niya. Ahas pa rin yan.

0: yata no name eh.
1: Sige, para sigurado tayo. Titingnan ko na lang yung paskil. Okay. Ngayon, Tuesday, June 30, grade 2 hanggang grade 6. Kasi kahapon, tapos ng preschool hanggang grade 1.
0: Mm-mm.
1: Ngayon naman po ay grade 2 hanggang grade 6. Mag-umpisa po ang pictorial ng alas 8 ng umaga. Doon na po kayo didiretso sa senior high school building. Doon sa likod, ah, hindi dito sa main.
0: Mm-mm.
1: Okay? Kung may sasakyan kayo, diretso na kayo doon sa likod sa senior high school mismo. Hindi na po kayo dadaan sa main gate. Okidoki?
0: Okidoki.
1: Samantala, bukas naman po ay grade 7 hanggang grade 10, mga junior high school. Bukas, Wednesday. At sa Thursday naman, grade 11. At sa Friday ay grade 12 ang mga magpipictorial. Kung hindi kayo makakapunta sa pictorial, isa lang ang ibig sabihin niyan, binibigyan nyo ng go signal na gagawin namin ang inyong ID na gamit ang mga old ID na meron si Mr. M sa kanyang computer files.
0: Kung feeling old nang gagamitin kapag
1: kung feeling niyo maganda kayo doon sa unang sa old picture niyo last year. Di wag na kayo magpa-picture. Pero kung dalawang taon naman na kayo hindi nagpa-picture eh parang awa niyo na magpa-picture na po kayo.
0: Mas maganda kung bago no name.
1: Mas maganda kung bago.
0: Oo, para kun pa rin no. Updated
1: para mas legit. Graduation ganyan. Recognition yung picture na nagpapakita sa LED. Ang bata-bata mo pero damulag ka na ngayon. Kaya kailangan nyo magpa-picture para medyo bago ang inyong
0: yes.
1: Okidoki?
0: Okidoki.
1: Alas 7, this is 8 ang ating oras. Magandang umaga sa mga construction workers natin dyan. Magandang
0: yes,
1: morning.
0: Good morning po.
1: Sipagan nyo, galing-galingan nyo. At mamaya kung mapadpad ako kung saan-saang construction site.
0: Palok, no?
1: Eh malay nyo, magpamerienda ako pag nakikita ko na medyo mabilis ang trabaho. Kung medyo mabagal, eh bakit ako magpapamerienda? Malay mo, bigla kong mapadpad sa Rojas, magpapamerienda ako ng mga construction workers niyo.
0: Tapos?
1: Diligay, mapadpad ako ng Santiago.
0: You know?
1: Di ba nga?
0: Going on construction.
1: Malay mo, magpapalunch ako.
0: Apaw?
1: Apaw! Pamisan-misan lang ako magpapalunch ng construction workers. Pag dumarating ako, kunyari, bilisan nyo trabaho, gano'n. Get out of my sight. Good morning kay Joel, yung aming painter sa Sterling Campus. Galing-galing naman yung trabaho, uy. Sige, magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, 7:19 ng ating oras. Kayo
0: yes.
1: Ay nakikinig sa ating The Breakfast Show. Mr. M, magpakadatan, tado pa ititrabaho si Copy Man.
0: Bago ako magpaala, may bating ko lang ang aking kapatid na happy birthday.
1: Oy!
0: Sino birthday? Si Sunshine.
1: Oy!
0: Birthday niya ngayon.
1: Kantahan natin si Sunshine ng happy birthday. Ilang taon na si Sunshine?
0: Anong year na ngayon? 26, no?
1: Aha.
0: Nasa, kwan na? 24.
1: 24 na?
0: Mm.
1: Di nga!
0: Oo, 24 na.
1: Bagong graduate? 24 agad?
0: Ha? Oo.
1: Ano bakit, bakit nung nag-graduate ako sa college, parang 22 ko lang?
0: 22?
1: Oo.
0: Iba na ang age ngayon, no? Nini?
1: Ay, ganun.
0: Oo.

0: Sunshine.
1: Yan. Yan o. Happy birthday. Di ba kayo magpapakanton?
0: Ah?
1: Di ba kayo magpapakanton?
0: Nagtatrabaho na eh. Nasa Manila na.
1: Ay, nasa Manila ba?
0: Mm-mm.
1: Eh, di pala tayo narinig ngayon eh.
0: Ha?
1: Sinabi mo sana na nasa Manila na para hindi na natin kinantahan.
0: Yes. Walang yun.
1: Okay, sige. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. Maraming salamat sa laging pagtutok sa yes. 107.1 and 107.9. At magpapaalam na po ang inyong kaibigan sa radyo, ang foreman, security guard, gardener, tubero, janitor, secure, at kung ano-ano pa, DJ!
2: Tutut!
1: No name. Good morning pala kay Ate Cecil at kay Ma'am Jo.

0: Good day, listeners! Did you know that teachers in TAPS are really kind and smart? Aside from being intelligent, they really give their best for us. They don't also waste time in school. Instead, they maximize the use of time for our benefit. You too! You can be a happy student and learn more with TAPS. My name is Joseph Yael Benedict Rivenarao in TAPS Alicia Campus.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lukong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Hindi naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.